gawari ay mulak jati. Mulak kawasya, mulak taon ay padupisyong kupanangka. Mulak tumpang sari yung palawija anu, nagane et di alana.